palok hari tu ki program ki bla ya sound fm gol naga studios ko jong yingi priang so bai pi bro ha ni step ha ni transmission ka por mta ka lap san san pho pra pat mta ka si gri pra tri u jimang arajar ar phon re u ka si tho de bat sa shi pori kum ni ka pon re bu ji ngi so bat ka delhi station nam ta ka por ka tin hindi bar ka por han re la san ka ka por ka tin pharing bat na ka por han re la shi po niwan pai bat ka program ka bu ji wan man ka si Music for the Soul. Kenigrik Akashwani FM Jongpi Yoshi Spotlight 100 MHz. Soba Abad Sapi Kubor Kiban 1 na Delhi.

Rakhi ya kani ka snem ka ba kerpang kerpang ba ngi so sarang ban ong bangi don benta ba ka radio ha ki benta ba pon ba pher ko mangi ki RJs ki nong sngap but ki wei pat ki blayo bon ki jingman toy lamba ka radio ka blaya lintia ka India jingi la khandai pau snem kamlong ki ki ka ba sok ba la pren ki jingwit ki jingwaru ka radio ka ya chakmat but ka ya chakmat pan sam ki jingtip shabaro ki pat ba klem the pet chiliang kawai ka benta palo bengi pai shagan ka pang ka long ba ka radio hi ka ju ai ka jing tip ka ba company ka ba dai ka bam ju thok ka bam ju shukor ka ba mento ya baro da ki temen ki kro ki sun ki rang ba ki samla ki hebrid ling ba ki program ki jong ka ki ba pair bob care kun thobro iki nong rep ki ba kentiu ya kari bat ka jaj ben riu ya ka yo ka kot bat ka jing nang ka jing start ka long ki e ke ba ka radio hi ngila abi banchni akai ke ke ke jingtep ki ba ngiyo anaka amtang kataruk ai men sim ya ki parlo nong sngap ki badon ki jingdu jingkerman na ki kam ki jam ki jongki le se ya ka rap karyang andai lemba ka radio pre ki yo ka jingtep ka ba bha ka ban kentiu but ka kiu ka ta ka kam ka jam ka jongki but hangta ka ba ong ktin pharing ka ta ka moral boosting ka ai men sim kamta mi ki parlok samla ki jongi ru lamba ki program ki ba pher ki brana pring ka jingdum ka jinge ki jingshitam andai lamba ki program ki ba kentiu ya ka imlang salang kamtam mi ki samla ru kiyo ya kamen sim bat ka radio lamba ka arspa and rip artlik ta ki network ni ki nis ki station ka kot lut shabaro ki kendong kenshrot jongkari India ka jongi bat ka deiru ka ta ka wei ka lom ka kenjak mi ka ba pene pensan ni ka riti ka kolshor jongkari bat jongka jat benriu jongka tu ka jela leng ba ki program ki ba kentiu ya ka ri bat ka jat benriu ka lom ka ba jing sarong ka ba kharaw ngi perlok banyetan lang bat ka radio ha ka jingya jongka ba kandai pos nem bat ngi duai ru bakan jam sya o maumer Oba Shispa Snem. Kani kirika Akashwani FM Jong P. Kapanchi Piu FM Shispa Alaipa Andrea Mecca. Tukumjua News on Air. Ringkat Ringkat Kandai Po Snem. Nginya Jam Shakmat.

Lasdang ya kan ikut program kejung ini kejung raya kebingin asyik nak film race tree kebeti ruka mash up but hari ini ganti kalau lepas slam shoot reka pong in jam sekarang hari kebeti ini baga jingkali kebeti mentasngi but mentasngi ngam don jingkan tip ini nak kebeti jok pi nere ngan cibu ya kewe ke jingkali kebang aku apa pi pin perkat biang let's see kipor kibala lain nani kibala adam but let's see lada pi sengobo pi kawap ni shim menta pi laba ni shim menta hari kebeti ya kata ka jubab ke jong pi ho number kandai sao prasan iwe non ar lai iwe iwe but mentang sengi akwa ban bu ya kini ke wika jingkili ha ke baya day but ka program mo mentang sengi ke ni ke longkum ni akwa ba pinya tu shanga ka wai lani artali ki jingja lani ki incident ki bala pinkul mar jingmut ya pi let's say hang tu ki ba pi la long pending ila ban ong mo Am tang ye pi rei wat ki parlok ani ki baidan hajan jong piru ki la ya panic lang henrei kam hadien pan da phila pusan bha pisngo thamuna ba pisngo comic ye itu ibenta iba let's say pi la long nervous ani pi long panic mo hai tu ibenta ba ka pen sam rakhi ru ye pi da pi perkhat ani da pi paidien ha ka bai dei ba kata ka jingja ti mentang sngi na da pi kwa ba ni shi menta pi pha i ti ki jingja let's say ki ba pi la yai leng ba nga kwa ba pen perkhat ba pen ken mau yang ki por ki balada ha ka ba ki ja ki ik e let's say ha ka tu ka clip mat te fla so nervous fla nong panic mo hnre da pi ken mau menta pan ka pen sngo comic ka pen sngo thamula ya ka ta ka jingja te pha ye ki ti ki jingja la ni ki ti ki incident ha ka jing em ka jong pi ye share lang ba ni mo let's sing in your when you're key when you're biria kai ha ka ni program fun unlimited ba menta sngi te kat ba ka nang abiro ye ki palok ba ni shim ta ka ni ka program ka jing ni ye skap shu shu ki jing ro ki ba la bu kerpang na ka benta ka jong pi

nga lei am si manga dei ba hep narang sao te to te le si ka ni ka jing ha to priya por manang lei am si te kam na so long panik hi namar ba hab be ik te ki masi mo sha jaka ka ba byang ban ya dai ki no slap u priya te nga su thu ya ka ta ka condition ga jong phi ni di ba hep narang sao te ku bli shi bu ni ka jing shi ban ta ga jong phi te ngi rang ap shu le si ya ka juba na ki parlok ki jong na da phi dan ki incident na ni ki jing ja ki bas ngo coming di na bu amma ko ko pon ri khama dina but da klappen da plakken mau la ni fi perkat ya kata klap ne pa ki message ke jong phi how number can I solve for us anyway not at like we

0: Di
1: Ha
0: Di nang tapat ka jing right you nang kamta jong piko mukim.
1: Na ka film che just speak a rocky ka bar why oh my darling.
0: Oh my darling. Da ka oh my darling bet ma.
1: Oh.
0: Di nang tapi nang bun kam ne gum no ne.
1: Nya tang su dia ko kum bat kum chen san san hi.
0: Kom da ka slam ne mstu pan.
1: Oh, slap tang bat yang surang men san hi nang surang ru.
0: Oh, biang yo tri er tan dian dian mo.
1: Oh.
0: Di nang ta ka ni ke jing rai oh my darling nang ta jung ru jung nu.
1: Nang kong nang sap ke ki ngar sel slam ha su yo su i tren.
0: Ha oi, kali. Thank you.
1: Oh, ta ta bat ya ki perlek. Tong iba si dai ki da hu tong su pai kong mandari. Kong baya kong na kong di sisi wen baru jok na tan ibu nang rang ni i ba nan um pisil ala para si kita sap ba si mental ba na la klet kene ko par
0: kita compare tang bala ikat mau kum ni banyak pun banyak dan betaru kan nu ko jeng sutenat mau kong muhim
1: heeh.

0: bay chỉ đo hôm con phụ bay con ăn da ri con bay ya con nại con đi chút xí quên bà rực chóc in a than y tu nâng răng y y bà nạn ôm tu chứ con bà rực chí bà sạp bà chí mật tao bà là nà lạc kênh kô phòr
1: kì tò kâm phẹt tăng bà lại kết mau kâm nì bà nhập phuôn bà nhập đơn bà tà rục ảnh nô gà chừng sụ tình nát mô con mù khiêm ti tong ki bok ruang nge sha ya khlan te ya bha ka mai ka ji ru kum ju te ngin sa ya kran ngin sa ya ne si ko pa ka por mo ka por ba kan program mo te ta ku ble shi bu ne ko mu kim na ka lang jong iru inte dikir ni jer wa na ka banta jong pi ba ka yang ka sem jong pi ma
0: bye
1: bye ko mu kim
0: bye
1: ti pa lo nong sngam ka sur ko basu tnat sat ka ji sur ji ko mu kim ba ka long su jun nuot but I la request ru ikajung wai nak film mut sedo sticker ogi aswai katangin puli ini ko message ka bala poi bakal ni ong pentem jung wai thousand boy bye Baltimore anga kwa pen singap ya bro ki besingap berkum ju ye ke bay shimata ga ni request from ba na lao so tun okay to ti kubli shi bun ba na lao so tun ya ga message ka jong pi tingin sa pentem ya tu jung wai ker pang na ka benta jong pi ka ye ga sam ka jong pi ru ne shwa ka ta ni singap shwa ya ga ni ka jung wai ba request I kom mukim da yin sa ban ngai RJ Juliana ha ka program FM request bala da don na pring jong pi ki bakwa ba ni shimata ga ni program pila ban phone shingi number ar khandai iwe iwe nyau not ar but pila ru ban shu message ngi u number khandai sau prasan iwe not ar lai iwe iwe

yang bala dah kam dan pentem na na ka film partner ti kan film partner ru ngim dan dengan sa sulit dengan sa supenjit ngak no no jing rai na ka benta jong pi ma ti na ta yang bala ku ampes ngam pi hang tu yaki arji baro ki parlo kumi kongkong na na lista nang ta i ba marwen i ba rudolf ba rihun marbenyang kong deng kong wet bi na lumberhing kong na na jerot bala na lum nong rim ba wel ba rit kong sit ani ka drong ba ani kerteng ti suba i bala ting dapi la jer kerteng jan baro hi ti nang ta ba jer ki ba sngam manga i manga i nathan nong si na wa ing do salit suk shibit chi o kita ko bli shibun ti kerteng akan puli lut amar ba kala drong shiba palan i ma la jer baro khan ti nang ka film partner ngi don tang ka di ka jing wa ka ba ong do you want a partner ti nang spentem ya ka tu ka jing wa na ka benta jong pi mo nathan ti sa ka we ka message shwa ngin jam shak mat masngam i jing wa hi rgs ka ba bentem jing wa ka huna pyar nga kong kong narang sao o kita ngas pentem ya tang jingrai ko huna piar ker pang naga benta jong piru ti bolo no sngam ngini jam sha kamat ha kini kenti ni sngam no ngini jingrai ko wei hedien ko wei ni sngam shwai kini jingrai na shai pia nang ta ka jingrai do you want a partner but kan buat sa jingrai ko huna pia dang ya sa ban ngai a juliana ha ka program fm request ka wanj pi na ka akash wani fm jong pi

Te polo ban pun kut no ya ka easy drive ka ni ka jan miet ni dani ni jin wai can't heat jong u jamiro kwai te hadi ni jin wai ni yok banya so bat ka akashwani shalong na ka benta ki kubor ha ktin kasi ka ta ha por san po nyo san po ha ka por prabaji pat ni yok banon pa yang sha ushis pa lai point ri akashwani fm jompi na ka benta ka bollywood fm super hits na ka benta ki parlok jingi ki pas nutnat pa ban sngap jin wai hindi tang ushis pa lai point ri megahertz. See you.

Și spălai pe Henry Megahertz, Akashvani FM Jumpy, parlăng la poșor bă cât jumpă rog, kisho bă ki program ki bon shpim ta kasngi na kanika station ka jangi. Sa khindiat por ngin yop banyeso bat ka station ka jangi na Delhi ka FM Gold na kabenta ki program na kanika station ha ka por shi po shi teng. Ngin suan pa biang la shai ka step a uni uju u channel ha ka por Henry o baje bat ta rug ngin di kendo la shai ka step mga ini ni ngai ku blai miet basok bat ti asuk ki pi parlok bai yet paro iwe pi iwe. Kanika di ka Akashvani FM Jumpy, she's for alai po Henry Megahertz. Yeah.